0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay, song ko.
1: Yan, yan. Ano
0: yung diba? Ganon?

0: umabot na sa 448 million pesos na confidential funds ang pinasosooli ng COA sa opisina ni VP Sara.
1: Pagdapas ang Commission on Audit ng isa pang notice of disallowance laban sa Office of the Vice President. Ipinasasaoli ng COA sa OVP ang halagang aabot sa 375 million pesos na confidential funds. Matatandaan na nauna rito ay may 73.3 million pesos disallowance ng opisina ng BICE. Sa kabuuan, nasa 448 million pesos na ang pinasasauli sa OVP. Bukod dito, naglabas ng resibo si Bicol Saru Portalis Representative Terry Lidon kaugnay sa naging pahayag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga na binigyan siya ni FPRRD ng nasa 25 million pesos para bumili umano ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Raratsadahin na raw ng House Justice Committee ang pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara.

0: refuse treatment. Sa edad na 54 years old, ayaw na raw niyang mahirapan ang kanyang pamilya sa pag-aalaga sa kanya.
1: Hindi ka panipaniwala kasi malakas ako, wala akong masyadong nararamdaman aside from the pain. Parang hindi siya agad nag-sink in. Tapos ang una kong naisip, ayoko na magpagamot. Kasi ayokong gumastos, ayokong maistorbo yung mga anak ko, yung asawa ko. Ayoko silang mahirapan.
0: Pero ito rin ang dahilan kung bakit niya nilalabanan ang cervical cancer.
1: Sobrang fear kasi alam mo yung pag cancer, ang ano ko agad is end, ano na eh, wala nang life after it. So natakot akong mawala yung hindi ko na makita yung asawa ko, tsaka yung mga anak ko, tsaka yung mga apo ko.
0: June 2020, nang simulan ang treatment protocols. 28 days of external radiation kasabay ng 4 sessions of low-dose chemotherapy na sinunda ng 4 weeks of brachytherapy or internal radiation.
1: Siguro sa mga nanganak ng normal, that's the experience. Ganun, parang malalaglag. Parang may malalaglag galing sa loob. And talagang, parang may tumutulak. Na parang may galing sa loob na tinutulak palabas.
0: Pero hindi raw ito naging sapat dahil kumalat na ang cancer sa kanyang bladder at urethra. Taong 2024, nang matuklasan, nagmetastasize na sa kanang bahagi ng kanyang katawan ang tumor, hanggang umabot na ng stage 4 ang kanyang cervical cancer. She also underwent nephrostomy tube placement, so a colostomy bag helps drain her urine. To manage the severe pain, she needed to take morphine every day. Pero pati ang morphine na nakapagpapagaan ang kanyang karamdaman ay nagdulot din ng komplikasyon.
1: Nabigyan ako ng assurance, ng confidence na hindi ako iwanan ng pamilya ko.
0: Matapos ang lahat ng gamutan, 2 taong under remission si Eden. Sa ngayon, under palliative care si Eden at kailangang sumailalim muli sa chemotherapy. Handa na raw niyang harapin anuman ang mangyari. Inamin niyang hindi niya masyadong naalagaan ang kanyang sarili.
1: Pabayaan ko yung sarili ko kasi masyado ka naging focus sa mga ginagawa mo. As a mom, ang dami natin ginagawa. Alam ko naman, sinabi din naman ng doktor na it's just to extend in life mo. Yun, tsaka to make you feel better. Pero walang guarantee, walang assurance.
0: She says she learned how to stay calm in the midst of severe pain and discomfort. Hindi na raw siya natatakot sa malubhang sakit. Ang ikinatatakot niya ay ang hindi na makapiling ang kanyang pamilya. Kaya patuloy daw siyang lalaban hanggat may lunas at hanggat may pag-asa.
1: Sa mga lumalaban sa cancer, hindi lang sa cervical, sa lahat. Lahat ng doctors o ng ano, yung mga medical company, they have the answers. They look for the medicine para magkaroon ng cure, di ba? Pero ang hindi nila kayang ibigay sa pasyente is the will to live.
2: Ang dami kong tanong, mabuti na lang, 2 experts na nandito. Kasi Doc, yun nga binanggit ni Miss Eden that napabayaan niya yung sarili niya. So, let's give emphasis on women should also take care of themselves. Hindi lang yung husband, hindi lang yung anak yung asikasuhin. They should also have time na magpa-check up po. Mm-hmm. Diba po?
3: And I think we saw that here, no? Like any cancer, it affects the quality of life.
2: Yes,
3: of
2: the woman. Okay, now, we are privileged to have with us today Dr. Mary Ann Galang Escalona, a pediatrician and country medical lead of MSD in the Philippines. Dr. Escalona is deeply committed to educating the community on HPV vaccination and early screening, which are crucial steps in eradicating this disease. Today, she will share her insights on how we can improve survival rates and early detection. Welcome to Wellness as Well, Dr. Ma'an.
4: Yes, hello. Thank you, Pierre, and thank you, Doc Cherie, for having me here.
2: Okay, Doc, anuhin na natin, what is cervical cancer?
4: Okay, so cervical cancer is the cancer of the cervix. Mm-hmm. The cervix is the part of the female reproductive tract, which is the gate between the puerta, the vagina of the female, and the uterus or matres. Mm-hmm. So para siyang gatekeeper So

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: song ko. Yan, yan. Ano yung diba? Ganon?

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na chokos, karam na showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
2: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagkagali sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Forger.
5: Balat kayo pala. Oh. Ano?

0: CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crime. I repeat, this is not an arrest warrant, but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP.
1: Mula sa usap-usapang red notice na uwi sa subpoena, habang tahimik si Senator Bato de la Rosa, ang gobyerno pinaiigting ang pag-usisa sa kampanya kontra droga.
2: Habang ang PDP laban lantarang nagbabala sa mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara, sa politika ngayon, hindi lang posisyon na nanganganib, pati alyansa.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Senator Bato de la Rosa hahainang sa pina ng pulisya dahil daw sa papel sa kampanya kontra droga. ICC warrant, pinasinungalingan ng DILG. Isang araw bago posibleng pagbotohan sa Kamarang Impeachment ni VP Sara, PDP laban, ipapa-blacklist daw ang mga papabor sa pag-usad ng kaso. Exclusive! Marangyang property umano ni Zaldi ko sa Paris, Silipin. OA ang presyo, estimate ni SILG Remulla sa halaga ng tirahan ni ko. Exaggerated daw ayon sa isang informant ng Billionaire News Channel. Dalawang Singaporean na sakay sa Ferrari, patay

0: Ipagpapatuloy na ng PNP ang investigasyon sa kaugnayan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa extrajudicial killings. Dito, gagamitin ng PNP CIDG ang subpoena powers na naisabatas noong si de la Rosa pa ang hepe ng pambansang pulisya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
1: Subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crime.
2: Pinaharap na si Senator Bato De La Rosa sa PNP CIDG matapos inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na maglalabas na ng subpoena ang CIDG laban sa senador bukas bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of the PNP. I have given orders to General Aitates to resume the investigation regarding his previous actions as city director of Davao and regional director of Davao Region.
2: Pinabulaanan din ni Rimulya ang mga balitang may red notice na mula Interpol si De La Rosa.
1: We do not have a red notice for General De La Rosa. The news has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy. But I'm here to belie all rumors that there is a red notice.
2: Kaya magsasagawa na rin anya ang CIDG ng investigasyon sa senador dahil sa mga naturang usapin. Pero may paglilinaw lang si Rimulya.
1: I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way. To investigate in the proper way and to debunk all the rumors that have been circulating.
2: Sa sentro naturang investigasyon sa sinasabing kaugnayan ni De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killing sa bansa noong panahon ng war on drugs kung saan nagsilbing PNP chief si De La Rosa.
3: Noong nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EGK and other related incident. That would be the very basis and other reports coming from various units that we may pursue.
2: Kaya bukod kay De La Rosa, aasahan din na may iba pang mga personalidad na posibleng hainan ng subpoena sa mga susunod na araw. Pero hindi na muna nagbigay ng mga pangalan si Rimulya at Nartates. Sa termino ni De La Rosa bilang PNP chief, naisabatas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa PNP CIDG na maglabas ng subpoena kaugnay ng mga investigasyon nito. Nananatili naman anya si De La Rosa sa bansa ayon kay Rimulya sa kabila ng patuloy nitong pagliban sa mga sesyon sa Senado. Nasa Davao Region anya ang senador ayon sa pinakahuling impormasyon ng DILG at naalerto na ang rehiyon sa ihahaing subpoena laban kay De La Rosa. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Kinumpirma ng ex-lawyer ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na may bagong abogadong nakatakdang humawak sa depensa ng dating Pangulo sa ICC. Ayon kay Kaufman, si Kitty Duterte, a common law wife ni FVRRD na si Honeylet Avancenia, ang pumili ng papalit na counsel at nakiusap na umatras na siya sa kaso. Humingi rin umano ng pahintulot si Kaufman kay Duterte para formal na mag-withdraw. Hindi pa pinangalanan ng kampo ni Duterte ang papalit na counsel pero inaasahan

0: itong dumalo sa status conference ng ICC sa May 27. Giit ni Kaufman, hindi magdudulot ng pagkaantala sa mga proceedings ang kanyang pag-withdraw, kasabay ng pag-question niya sa lakas ng mga ebidensyang inihain laban sa dating Pangulo. May matapang na hirit ang PDP laban habang tinututulan nito ang impeachment case ni VP Sara. Sa isang pahayag ng partido, sinabi nitong ang mga opisyal na boboto pabor sa impeachment ay hindi papayagang lumipat o sumali sa PDP laban. Binigyang babala rin ng partido na maaaring ma-blacklist ang mga mambabatas na susuporta sa impeachment at posible rin silang tapatan ng PDP-backed candidates sa kanilang mga distrito. Giit ng PDP laban, hindi ito banta, kundi political accountability laban sa mga anilay nakikilahok umano sa pagbaligtad sa mandato ng mahigit 32 million Filipinos na bumoto sa bise noong 2022. Dagdag pa ng partido, walang political refuge, endorsement o PDP banner para sa mga anilay tumatraydor sa mandato ng taong bayan.
1: Kaugnay ng usapang impeachment, makakausap natin si ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tinio. Good evening, Congressman Tinio.
2: Hi, good evening, Jared. Good evening sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
1: But, Congressman, ano po yung masasabi ninyo dito sa pahayag ng PDP laban na iba-blacklist o haharangin nila yung mga mambabatas na lumipat sa kanilang partido kapag bumoto sila in favor of VP Sara's impeachment? Wala raw kasing political refuge, endorsement, yung PDP or PDP banner para sa tinatawag nilang tumatraydor sa mandato ng taong bayan?
2: Well, ilang punto. Una, indikasyon nito na kung gaano kadesperado ang Vice President at ang kampo ng Vice President para mapigilan ang napipintong impeachment niya by the House of Representatives bukas. No, na yun na nga, yung PDP na alam natin ay partido ng mga Duterte ay naglabas ng ganyang banta, no, na no refuge and so on para sa mga boboto para sa impeachment bukas, no. So nakita na natin ginawa ang lahat ng vice presidente para mapigilan itong impeachment na ito sa pinakamaagang panahon mula dun sa kanyang pagdeklara ng napakaaga, natatakbo siya bilang presidente sa 2028. Tapos yung agad na pagtakbo ng niya sa Supreme Court para harangan ito.
1: But do you see this, Congressman?
2: Kahit sa lower courts. No?
1: But Congressman, do you see this as a threat?
2: Definitely, yun ang intent. No? Mula pa lang dun sa premature, very early announcement ng pagtakbo ng Vice President bilang presidente sa 2028. Tapos ngayon, very explicit yung PDP sa kanilang deklarasyon na essentially tatandaan namin kayo, parang ganun ang sinasabi, no? At kung hindi ma-impeach at maging presidente sa 2028 si Vice President Sara Duterte, babalikan namin kay lahat. Parang ganun yung mensahe dito, very clearly.
1: Pero kung
2: intention ay takutin, no? Intimidate ang Kongreso.
1: Pero kung ang tingin niyo po dito ay threat, ano kayang epekto? May epekto kaya ito? Itong pagbabanta na ito sa mga kasamahan niyo sa Kamara na posibleng bumoto tomorrow?
2: Generally, wala. No? Dahil ngayon pa lang, masasabi na natin na overwhelming majority ay boboto para sa impeachment. Mukhang ganun na ang sense ngayon, no, sa House of Representatives. May elemento na walang laman yung threat, no, dahil hindi natin ma-imagine na halos kasi ang mangyayari ngayon, halos pinakamalaking mayorya ng Kongreso ay boboto para sa impeachment bukas, at hindi natin ma-imagine na kung ganyan pa rin ang more or less ang composition ng Kongreso at kung maging presidente man ang si Duterte ay kailangan

0: pakitunguhan niya pa rin ang kongresong ito.
1: More or less, congressman, mga ilan na po yung estimate nyo sa ngayon, yung boboto in favor of the vice president's impeachment? Kasi early this week, mga less than 200. Nalampasan nyo na po ba yung 200 mark?
0: Batay sa mga narinig ko, I think it will be over 200 by tomorrow.
1: Okay, critical po na araw yung Lunes, March 11, tomorrow, since pagbobotohan na nga ninyo yung, sa plenaryo, yung impeachment ni VP Sara. Pero ang unang dapat i-hurdle ay kung magkakaroon ng quorum. May mga balita po kasi mga magsisi-absent daw po para hindi tuloy ang matuloy yung botohan sa House Plenary. What can you say?
0: Malamang mayroong mga hindi attend, pero I am very sure over 200 nga ang in-expect na boboto. So easily magkakaroon ng quorum.
1: Kumbaga, the expected 200, inaasahan talaga nating a-attend yan.
0: Puno yan bukas. Puno yan bukas at kasama lang sa mga psychological warfare na ginagawa yung pagpapalaganap nung maraming absent bukas and so on.
1: Tatawid lang po ako ng isa pang topic. Baka hingin lang namin yung inyong reaksyon doon sa nakaambang pagsapina kay Senator Bato de la Rosa, kasi nga itinatanggi naman po ngayon ng DILG na meron na ngang ICC warrant laban sa kanya. Kaya ipapasapina na lang daw po ng CIDG.
0: Well, it's about time, no? Tandaan natin yung pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nga inutil, na ipakita na inutil yung mga korte natin na panagutin siya dito, no? Pero tandaan natin na yung paramihang pagpatay sa ngalan ng Peking drug war ni Duterte, hindi lang naman siyang responsable doon. So kailangang mapanagot, of course, kasama si former PNP Chief Bato de la Rosa. Pero marami pang iba yan. From the top hanggang sa baba, hanggang sa mga station level na polis. At hindi naman lahat yun ay pwede mong dalhin sa ICC. So at some point, kailangan gumana ang ating mga korte, ang ating justice system, para magkaroon talaga ng hustisya sa pagpatay ng libo-libo sa ngalan ng Peking drug war. So, isang hakbang siguro yan, no? Yung pagsumpina kay Senator de la Rosa. Hopefully, kung may pakita na kaya talaga siyang malitis dito, baka hindi na siya kailangan dalhin sa ICC.
1: Pero ang tanong nga, Congressman Tino, magpapakita nga kaya?
0: yun na nga. Yun ang malinaw naman na walang intensyon na nagtatago nga, di ba? Kahit sa mga pagkampansan tungkulin niya sa Senado, ayaw niya nang harapin. So, what more itong investigasyon?
1: All right.

0: mabanta. Gayunpaman, nilinaw ni Bondoc na wala silang political relations. Naniniwala naman si Bondoc na dapat abangan na magiging resulta ng investigasyon sa kaso ni Mabanta. Nababahala rin siya.
1: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman sa northbound lane.
0: Pumalag si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro at ilang kongresista sa putatsyada ni Senator Amy Marcos hinggil sa impeachment. Buwelta nila, sinisira lang daw ng presidential sister ang proseso ng pagpapanagot sa bise.
2: Mistulang kwento ni Lola Bashang daw ang latest statement ni presidential sister and Senator Amy Marcos na pera o kaso ang katapat ng mga kongresistang boboto bukas sa plenaryo ng Kamara.
3: Lahat ng paraan para hindi mabuko, kung ano man di umanong pagnanakaw ni VP Sara sa pondo ng bayan, kung papaano di umano na nagkaroon ito ng unexplained wealth, ayaw niya itong pabuksan.
2: Buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog, mabibili ba ng pera ang mga kritiko ng administrasyon gaya raw ni ML Party List Representative Laila De Lima? Sinigundahan ito ni De Lima at sinabing unfair at baseless ang senadora dahil prinsipyo at accountability ang pinagagalingan ng kanyang partisipasyon sa impeachment, hindi pera. Bukas, May 11, malalaman na kasi kung uusad paakyat ng Senado ang impeachment case ni VP Sara o hindi. Ayon sa senadora, OMB o ombudsman daw ang panakot sa mga hindi papabor, kaya uulanin daw ng sangkatutak na kaso ang mga kukontra sa impeachment. At sa mga OOO, OMB din, pero oh my budget. Claim ng senadora naglalaro sa 5 milyon hanggang 150 million pesos ang ibibigay sa mga boboto ng yes. Una nang isinali ng Malacanang ang kapatid.

0: And good morning to you all. I'm former Secretary Edwin Lacerda from Pinoy's administration.
1: Good morning. Maupay nga aga, maayong buntag. I'm former Governor Ben P. Evardoni. And we are the Spokes.
0: From the panel's host then to our group chats now, we will be giving you perspectives from an insider's position standing behind the podium. And the top headline in today's noted by the Spokes, PGMN founder Franco Mabanta arrested in an NBI entrapment for allegedly extorting 300 million from Martin Romualdez. Ang laki humingi ng pera.
1: Parang nasa ibang bansa ka na yung peso naging nako-convert. Parang ganun lang, grabe yung 350 million. Imagine.
0: Pero, alam mo, hindi ko maintindihan.
1: Kaya, pwede ba yun?
0: Eh, wala. Extortion eh.
1: Pero, that huge amount, talaga namang wala namang siguro.
0: Hindi, originally pero, 350 million, tapos ninegotiate down to 300 million. Tapos, ang problema nun, yung nakakatawa, yung statements niya after the arrest, sinasabi raw free speech. Ano free speech yan eh?
1: hindi ko kinukonsider ng mga, well, hindi ko nila lahat ah. Yung mga, ano, yung platform nila na parang journalism, hindi naman ano yun eh. May mga reporters ba sila?
0: Ayun ko.
1: Wala. Commentaries
0: sa yung mga nagsasalita ron eh. So,
1: well, anyway, pero ako naman siguro, I'm not totally surprised na mayroong gano'n kasi siguro yun ang kalakaran ng ano nila eh. Yun ang negosyo nila.
0: Yan ba ang revenue model nila?
1: Yan? Baka yun. Ang problema dyan, baka may maglabasan na ibang victims nila ng extortion.
0: At saka may video ka, eh kung dito sa bilyonaryo lumabas yan, ilalabas ka agad yung video kung meron talaga.
1: Oo, bakit mo nga ilalabas yan? Kung talaga, if you're after the truth, di ba? Yung for accountability, transparency, di ilabas mo yan kasi that's your journalistic ano unless hindi mo pa nakukuha yung kabilang side. Pero kung nakuha mo na yung kabilang side or nag-attempt ka na to get the other side, di ba?
0: Yun ang nakuha naman nila yung other side, yung side ni Martin, yung 75 million na hindi.
1: ibang side naman nila. Yun. Pero tayo na mga ano, na, nasa industriya ng journalism, di ba?

0: Oh, you exert all efforts to get the side of the yung aggrieved party, kumbaga. Now, kung walang side na makuha at he refuses or she refuses, ilabas mo na yan kasi that's your obligation.
1: Alam mo, Ben, you were a journalist before. Meron bang mga panahon na ganitong extortion na nangyayari?
0: Wala. Ang alam ko nung panahon namin, libre lang ng kape saka Tasa de Oro dun sa may Ross Boulevard. Eh.
1: Pero yung mga ganito, so talagang walang
0: kape
1: nangyayari
0: lang yan,
1: ganito?
0: Mapakain ka lang ng breakfast or okay ka na. Pero yung ganyan, talagang grabe. Wala na yun. Wala na yun yung platform nila. Sino pa manunod dun?
1: Diba? Hindi, meron manunod dun. Mga DDS yung mga nanonood dun eh.
0: Eh, makay mga troll farms na lang yun, di ba?
1: Pero alam mo, nakakatawa yan.
0: Pero yung credibility niyan, wala na. It's all over eh.
1: You know, this PGMN is reputedly supposed to be neutral, pero most of their content are really anti-administration. Pero nakakatawa ngayon, nilalaglag nila si Franco Mabanta. Ay, by the way, kumusta mga DDS trolls? Ay, alam mo ko ba, banatan niyo ako? But anyway, ba't yun ang nangyayari na talagang nilaglag nila si Franco Mabanta.
0: Yun yung ano nila. That's the only way to save their group, their platform. Pero wala na yun. Wala na yun. Wala ng credibility yun eh.
1: Meron daw silang 90-minute video detailing Martin Romualdez corruption. So, kung talagang meron, at sa kung talagang, but ang una mong impetus is to ask money from Martin Romualdez. But I have to credit the NBI natin, and especially Director Melvin Matibag, lumalaban sa mga fake news.
0: Fake news, tama mga, yan. Diba, ka-aresto lang ni Jason sa.
1: Tapos yung isa, yung isang DDS na medyo yung may speech something.
0: About time naman talaga dahil, alam mo, galing umikot sa ibang probinsya. Yung nasa interior barangays, mga sitios, ang problema ay nakakarating sila sa kanila yung mga mga fake news, yung mga trolls. So, yan ang napapaniwalaan nila. Hindi yung tamang, sabi ko sa nila, ayusin, tignan nyo na lang yung source ng kung saan galing yan. Legitimate ba yan? Halimbawa, bilyonaryo ba yan? Etcetera. Yung mga legitimate sources.
1: But I think tama ang sabi mo na kailangan talaga that the people are exposed to the truth. There's a statement attributed to Thomas Jefferson, an enlightened electorate is a prerequisite to democracy. Kasi kung fake news na natatanggap nila, anong klaseng electorate, anong klaseng democracy?
0: Yun ang nakakatakot. In fact, at one point in time, sabi nga ni VP Leni at that time, nung after she lost the election, biktima siya ng trolls, ng fake news. Yun ang isa niyang na-attribute doon yung pagkatalo niya.
1: Ito mga kampo ni Franco Mabanta, yung mga statements niya, do not hide behind free speech when you were caught accepting money. And it has, in fact, ang naging proseso pala, yung pera binigay sa isang lugar, yung kasama niyang tumanggap, wala doon si Franco Mabanta. Then pumunta sa another place, pumunta sa kay Franco Mabanta, doon nahuli si Franco.
0: Kasi hindi, akala nila hindi na sila susundan ng NBI. Magaling din itong NBI, nandun na. Siguro nga, parang nga iwas pusoy siya. O kayo lang kumarap dyan, kayong tumanggap. Diba? O wala ako. Saka mo nyo i-turn over sa akin.
1: When I was the presidential spokesperson, the Malacanang Press Corps,
0: wala bang nang gano'n sa'yo? Nag-extort sa'yo?
1: Wala. Chani kami.
0: Wala.
1: Wala kaming news
0: na ganyan. Nakarmit yung presidente mo eh.
1: Pero the point was, during that, itong mga to, vloggers eh. Diba? Si Franco Mabanta, mga social media yan. During our time, nag-uumpisa yung social media vlogging. Gusto nila maging part ng Malacanang Press Corps. Ako naman, at that time, bago pa lang sa being presidential spokesperson, open ako. Ang presidente ng Malacanang Press Corps said, talk to me, sabi, walang journalistic standard sa mga vloggers. Kanya-kanya yan. There's nobody above them. So, hindi na natuloy yan.
0: Wala.
1: Ito talaga, PGMN is mga komentarista. So talagang mahirap dito, pero ibang standard dito.
0: Pero ang kawawa niyan kasi all the yung mga socmed platforms, ito mga bloggers, influencers are affected by this. Right. No? Kasi yung tao kaya pala siguro kayo

0: ang isang numero hindi ko mabigay, pero sigurado akong dumami talaga ang mag-yes.
1: Because of the preponderance of evidence.
0: Of the weight of evidence and the absence of the vice president.
1: Malaking bagay yun. She should have refuted or explained.
2: Nag-explain naman siya pero hindi sa labas ng Kongreso.
0: Katulad namin.
1: Pero mga general statements din yan.

At magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon at naka-simulcast sa Melo 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At ang nakasaad sa memo natin ngayong araw, palagi nang kasama sa usapang politika ang mga political dynasties sa bansa. Naku, mukhang nakalimutan na Willard ang usapin ito sa dami ng mga nangyayari.
1: Kiso, natabunan na, no?
0: Natabunan na, oh. Kaya ating inuungkat lahat yan kasi lahat po yan ay importante. Ano nga ba ang tanaw ng publiko sa Anti-Political Dynasties Bill? At ano ang maaaring maging implikasyon nito sa mga paparating na eleksyon? And speaking of elections, syempre hindi pa rin mawawala yung usaping impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, sabi ni former Senator Frank Drilon, may malaking chance na kahit ma-impeach si VP Sara, maaari pa rin siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. At syempre, sama-sama nating bubusisiin kung sino ang highest paid officials natin. At paano kaya nila ginagamit ang kanilang tanging yaman sa gitna ng naghihirap na sambayanan? Lahat yan, bubusisiin, lahat aalamin at babalansihin dito sa Memo with Corina. O, Willard, ayan
1: Lunes na. Sa Lunes na ang botohan.
0: Lunes na ang botohan.
1: Na kung anong boto ng kongresista natin.
0: Sigurado ka Lunes hindi today, no? Wala
1: na session
0: today.
1: Friday.
0: Okay. So sigurado ng Lunes. Bakit nababalitaan natin na meron na silang numero?
1: Oo nga, at lagpas-lagpas pa sa minimum required na 106.
0: But you know, we expected that, di ba?
1: Although kasi noong mga weeks before, may mga usap-usapan na may mga umaatras daw dahil sa takot or dahil siyempre tinitingnan nila ang magiging political future nila kung sakaling hindi naman matitigil.

0: The second district representative Egay Erisa, welcome to the show. Yung aming pong co-anchor dito sa Bilyonaryo Channel, Kong Egay Erise.
1: Hello, good morning, sir.
2: Hi, good morning, Corina Willard.
0: Ayun. Bakit parang, ano ba to? Sa palagay po ba ninyo, sinasadyang kalimutan pag-usapan itong anti-dynasty bill?
2: Ang sa akin, sa tingin ko, hindi na to makakapasa. Kasi napakalayo ng version na ipinasa ng House at ng Senate. Yung sa Senate, yun ang mas makatotohanan. Mm-hmm. Pero yung sa House, ano to, hoax. Tingin ko, hindi naman talaga to anti-political dynasty bill sapagkat kung maipapasa ito, pwedeng 10 miyembro ng pamilya sabay-sabay manungkulan.
0: Yung ayaw natin.
2: Yun nga, ang ayaw natin. Actually, it will institutionalize political dynasties. Yung version na naipasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House of Representatives.
0: Willard.
1: Para saan pa, sir?
2: Kaya nga, doon ako nagtataka. At ang pinakamasama nito, ito ay inilagay na priority legislation ng ating Pangulo. At ang author nitong hoax bill na ito ay mismong anak niya at si Speaker D.
0: Teka muna, so ano ang ginagawa ng minorya? Like Laila De Lima, Chel Diokno, sigurado hindi sila...
2: Nag-withdraw kami lahat. Kami, si Laila, ako, at marami pang iba na... There are 22 authors of this bill. No?
0: So, and there can only be one version?
2: And there can only be one version, of course.
0: They are the majority, then it goes without saying, it is their version.
2: Nag-withdraw kami dahil sa tingin ko, sa tagal ng laban ko dyan, I've been fighting political dynasties for 40 years. It predates the Constitution in my city.
0: It predates Adam and Eve.
2: sabi mo, wala akong preno. Kaya wala akong preno kasi nagmamadali na ako dahil malapit na ako matapos sa politika dahil I'm already, you know, 65 years old.
1: Matang-bata pa, sir.
0: Turing Tolentino. 90 years old ang sa Senado pa, no?
1: Yes.
0: Hindi ba?
1: JPE.
0: JPE, 100 plus years old.
2: Hindi na ako tumagal kasi lagi na ako inaaway ng misis ko.
0: Ganun ba? Akala ko parati kang inaaway ng mga kapwa mo, congressman.
2: So, kaya ko yung mga congressman, di ko kaya yung misis ko.
0: Ganon.
1: Sir, paano pagka ganyan, ayaw yung patakbuhin yung misis nyo, ibig sabihin sa politika or any member of your family?
2: Wala. Ever since. At mas maganda dahil yung mga anak ko mismo, hindi nila gusto.
0: Hindi nila type. Hindi nila okay. Type. So, ano itong version na ito? 10 ay pwede pa ring tumakbo.
2: Yes,
0: pero hindi pwedeng sa iisang distrito.
2: Oh, of course. Pero pagka natuloy ito, pwedeng tumakbo sa isang pamilya, pwedeng isang presidente o kaya senador. Tapos isang governor, so dalawa na, isang congressman sa isang distrito. Kung 5 yung distrito ng probinsya, pwedeng 5 congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin. Tapos municipal mayor, kung 10 yung munisipyo, pwede, tigi-tigi isa. Ganon.
0: Teka muna, kung ako mayor, yung anak ko pwedeng konsehal?
2: Hindi.
0: Hindi pwedeng vice mayor?
2: Hindi. Within a political unit, hindi pwede.
0: Okay.
2: Pero within the province, mayor, kahit 10 probinsya, 10 magkakamag-anak na mayor, pwede.
0: Sa Senado po?
2: Pwede pa rin, isa.
0: Hindi na pwede magkapatid, mag-ina?
2: Hindi
0: na pwede.
1: Minsan mag-asawa, hinahati yung distrito sa kama Para baka takbo. Second, third district. Mag-asawa. Ang hatian ng distrito na sa kama.
2: Then, magkaiba ng address.
1: Okay.
0: Weren't kidding? Totoo ba yan?
1: Hindi naman. Pero merong ilang mag-asawa na tumatakbo kasi sabay kongresista.
0: Alam mo naman, napaka-credible mo sa akin. Okay.
1: Tapos so, sir, ibang usapan pa, Corina, yung partyless system din. Mm-hmm. Pati yun na dinodominate din ng mga political clans.
2: Dahil
1: sabi sa study ng PCIJ, more than half of the 64 partyless representatives have come from political clans.
2: Yes.
1: No?
2: At yung mismong mga political clans, sila mismo, pag hindi nakasya yung position, sila na mismo yung nagpapatayan, nag-aaway,
0: natin. Yes, La Union. Hindi ba? Marami pa, okay. So, kumbaga, wala na tayong pag-asa. Pag hindi ito pumasa sa Kongreso ngayon.

0: Yun. Ano po ang mangyayari sa susunod na kongreso? Sa susunod ninyong ano?
1: Well, I'm planning to file a mandamus before the Supreme Court. Kasi I was able to legislate a law that contains an anti-political dynasty provision, and this is the SK reform law. So pinag-iisipan ko mabuti na baka pwede na yung Supreme Court mismo, kasi ito naman mandate talaga ng Congress to na ipasa namin no? So mandate ng Constitution. So baka pwedeng ang gamitin na lang na parameters sa eleksyon natin sa 2028 yung provision ng

0: Ima, pagka pinasa namin to, magiging obese na yung mga dynasties.
1: Ah, ganun ba yun? Talaga?
0: Mas may ano, kasi nililegalize mo eh. Mm-hmm. Yung political dynasty. So, hindi nakakatulong ito sa political maturity no mga mamamayan natin.
2: Basta ako, Corina, for First Lady.
1: Ay, grabe ka!
0: Ang gusto ko maging presidente talaga, si Mar. Kaya lang, mawawala ng trabaho si Corina.
2: Oo nga pala. Mawawala kami ng kuha. Ako, wag na lang, sir. Selfish ako.
1: Bakit napunta sa akin yung usapan? Alam mo, talagang ako First Lady. Ayoko merong Second Lady.
0: Iwala ako. Iwala ako. Isang legal luminary for 24 years na naging senador. So, sa tingin ko, may punto siya.
1: May punto siya. Kasi nga naman, hiwalay yung judiciary sa political.
2: Oo.
1: Iba yung presentasyon ng ebidensya sa korte.
0: Ang nakikita ko na napakasamang nangyayari sa atin kasi yung mga institution talaga medyo nagiging ano eh, parang humihina yung mga institution, nagkakaroon ng duda yung mga mamamayan, magiging House, Senate, Executive pati yung Supreme Court. Kaya lahat na ng mga desisyon kahit tama, kina-question.
1: Oo nga. Kasi nga sabi nila, nahahaluan na ng pagiging judicial yung Senado. At yung sa judicial naman, nagiging political.
0: Maliwanag naman kasi yan. Basta mayroong grave abuse of discretion, dapat talaga nasa... may pakialam ang Korte Suprema. For example, nung COMELEC, dinisqualify ako as a candidate. Kung wala yung COMELEC, di... hindi ako nakasali kahit na mali yung decision nila. So, ang ginawa ng Supreme Court, nagkaroon ng temporary restraining order, tapos dininig na nanalo ako sa eleksyon, tapos lumabas yung katotohanan na talagang may grave abuse of discretion. Dapat hayaan natin ang Korte Suprema.
2: So, para kay Kong Egay, tama lang na mag-intervene ang Supreme Court.
0: Ngayon, yung nag-file ako ng petition, questioning the constitutionality of the unprogrammed appropriations. Dahil dun sa mga hearings, kung may paglabag, may grave abuse of discretion, ang executive at ang legislative department, lumabas yung mga records. Na lumalabas yung mga unprogrammed appropriations for flood control, pinipirmaan ng DBM without the approval of the president.
1: Mm-hmm. Okay, so again, no prediction for the Senate outcome.
0: Wala pang prediction.
1: Hindi natin masasabi.
0: Hindi natin masasabi.
1: Last na lang po talaga. Bakit hindi nyo pa bakit wala pang makapagsabi? Kasi bumabalanse pa sila.
0: Well, there are many considerations. Isa dyan, nagpahayag na ang Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng anumang uri ng impeachment, whether for President Marcos or VP Sara. So, kung... lalo sa Senado, 2 million, 3 million votes ang Iglesia. Malaking bagay yan in the next election, yung mga re-electionist. Diba? Pangalawa, hindi naman natin may tatanggi na 92% yung support ni VP Sara sa Mindanao. So, if you were running for elections in 2028, baka mangulelat ka sa Mindanao. Mm. At hindi mo mababa, despite all the issues raised against the Vice President, in all surveys, hindi mababa talaga ng 80 to 94% yung trust rating sa kanya. Tapos sa Visayas, hindi rin mababa.
1: Mm-hmm.
0: More than 60 lagi sa Visayas. Dito lang siya sa... So, yung mga political dynasties sa Mindanao, political dynasties, syempre matatakot sila.
1: Mm-mm. Ayun. So, kung sinasabi niya, Willard, it's still a political game.
2: Oo, consider din nila yung political future nila.
1: All roads lead to 2028.
2: Yeah.
1: Oo.
2: Pati siguro iisipin din nila yung magiging kapalaran nila. Baka makulong sila, sir. Kasi minsan, baka may mga posibilidad din na gagamitin yung mga nakaambang kaso para takutin na isang
0: kaya nga,
2: member.
0: Lahat ito talagang... kaya nga nag-file ako ngayon, magpa-file ako this week ng bill na... isang proposed law na in the 2028 elections dapat lahat ng kakandidato may kasama na platform of government kasama dun sa COC tapos merong mandatory participation sa debates. Tapos dapat iangat natin yung maturity ng political maturity ng mga mamaya.

0: Yung tamang batayan sa pagboto. Ngayon, kampi-kampihan eh. Parang
1: takbo na lang po kayong presidente.
0: I think that solves everything. Di ako qualified. Ang pinaka-qualified na sana, sayang, sana maulad na Pilipinas si Mar Rojas.
1: And on that note, maraming salamat sa inyong oras. Caloocan City 2nd District Representative, kakwentuhan natin ngayong umaga, Edgar Erice. Thank you po.
0: Salamat.
1: Salamat. Good morning. Manatiling nakatutok, magbabalik ang

0: tao.
1: Correct. Oo, pero sana hindi yung huhulma sa kabuktutan. Hindi ba? Kaya nga sabi natin, o sige, taasan nyo na nga ang mga sweldo ng lahat ng mga yan para, halimbawa, taasan nyo na nga ang sweldo ng mga taga-LTO para hindi na sila sumisingil pala ng 9,000 peso sa bawat TNVS driver operator para lang marehistro ng mabilis ang kanilang mga sasakyan. So, taasan ang sweldo pero zero corruption na dapat.
2: Dapat yun. Hindi na sila sideline. Pero ang pinaka-importante, Corina, na taasan ang sweldo, mga teacher, public school teachers, abonado pa sa mga gamit.
1: Sinabi mo pa.
2: Pati wifi, sila ho ang nagbabayad.
1: Ah, sila ang nagbabayad?
2: Chok, sila pa rin.
1: That's crazy. Yeah. Alam mo, that's crazy. So, I mean, taasan nila yung mga leader, pero hello, hindi pwedeng maiwan ito. Why? Itong mga ito ang magnanakaw eh. Hindi nga alam nung parang pinakapinuno na yung mga nasa ilalim nila, nagnanakaw na kasi nga, o nangungurap na dahil nga, sobrang liit na naman ang sweldo.
2: Dapat across the board.
1: Across the board. It really has to be more. Pero mapipigilan ba? Di ba? Ang gutom sa pera ng tao.
2: At lahat ng yan, Corina, maging sa pinaka-lowliest teacher or any public employee for that matter, nagpa-file ng SALIN. Tapos kapag hindi pa tama yung final nilang SALIN, sila yung nakakasuhan, sila yung nasisibak sa pwesto, natatanggal sa serbisyo, forfeited ang benefits, pero yung mga matataas na opisyal na mali-mali yung fina-file na SALIN, hindi nagpa-file ng SALIN, nandyan pa rin.
1: Ewan, ang hirap maging presidente. Alam mo, dapat talaga nasa batas yan. Kung gaano katindi yung batas, doon natin mababase yung hindi na mapapaikutan ng mga tao, ano? Okay, pinahihinto na naman po kaming dumaldal dito. Naka-isang linggo na kami. Cheers
2: Happy
1: tayo
2: weekend.
1: Dyan,
2: Cheers
1: Willard.
2: To that.
1: Happy weekend po sa
2: Happy
1: inyo
2: weekend.
1: Lahat. Nakaraos po kami ng, nakaraos po kami ng isang buong linggo ng gumigising ng ganito kaaga para po sa inyo. Sa Lunes naman, eto na, tatalakayan natin yung online trolling. Tayo pong mga natotroll na babash dahil binabayaran po ang mga trollers, mga trolls, yan. At yun po ang mga tatalakayin natin liban sa iba pang mga bagay sa isang buong linggo. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
1: Live sa Bilyonaryo News Channel at naka-simulcast sa Mellow 94.7 BFM at DWAR Abante Radio. Ano? Paano nga ba sabihin yan?
2: 1494.
1: Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. daily. Ako po si Corina Sanchez Rojas kasama si Willard Cheng hanggang bukas. Ito ang Memo.

0: Yan, good evening everyone and welcome to Sessions with Brian Yamsuan. And yes, sabi na nga ng kanta, I'll always love you no matter what doors will open. Because you will never feel bluer than blue kapag kami ang kasama nyo sa loob ng isang oras. Let me remind you of the timeless love stories that we all felt. Ito ang programang punong-puno ng kwentuhan, kantahan na makabuluhan. At syempre, kasama ko pa ang aking mga mahal sa buhay, ang Yam Jam Live! Diba? Andyan si John na may dimple. Yan, no? Diba? Andyan si Gail na... At si Coach Gail. Coach Gail! Diba? Ang ating balikbayan. Balikbayan mula sa...
1: Online sailing.
0: Online sailing, mga ganun, di ba? At syempre, kasama din natin si... Ano nga pala pangalan mo, Iha?
2: Marian.
0: Marian.
2: Rivera.
0: Di ba? Syempre, kasama natin si Muriel. At syempre, andito ang ating sentimental... Pianist.
3: Yeah.
0: SP.
3: Nothings.
0: Diba? Ikaw nga, talaga nga, basta pag si SP nakita ko, nothing's gonna change my love for her. Yan,
2: of
0: diba?
2: Of course. Yeah.
0: At syempre, kailan kakasal, Juliet? Yeah. Sabi niya, ang iti lang siya. Ano na wala, diba? Eto, diba? Eto, ay, at saka pala. Andito na si Kiko. Ayan, o. John, anong okasyon at bakit parang handang-handa ka sa episode natin tonight? Ano ba ang meron?
4: Eh, syempre, kung...
0: Nakapang Sputnik ka. Hindi Sputing eh. Sputnik ka.
4: Mabigat yung guest natin.
0: Mabigat. Diba? Kumbaga, alam mo naman na hindi na ako magtataka. Alam kong special ang gabi na ito because of our guest. From her breakout hits hanggang sa mga timeless renditions niya ng classic love songs. She has defined what it means to sing straight from the heart. Her voice, smooth, soulful, effortless, ika nga. Her style, pure R&B with a touch of nostalgia. Because you know, sometimes the hardest part of love isn't losing someone. It's still having feelings even when you no longer have the right to.
2: Ay,
0: yung tipong tapos

0: na kayo, pero hindi pa tapos yung nararamdaman mo.
1: Aray ko.
0: Selos 100%, karapatan 0.
1: Yeah.
0: Diba? Yun yun eh. Diba? Tama ba? Sino ba kinakausap ko dito? Ikaw, parang ikaw, kinakausap ko si Muriel, pero ikaw tinatamaan, Alcris.
2: Kasi nga kung, diba, sometimes real love isn't about holding on. Minsan it's, ano, about choosing to step back.
0: Yan.
2: Even when it hurts.
0: Oh, God.
2: At magbabalik po ang Diyos.
0: Di ba? Grabe, di ba? It's that constant pull between wanting the best for someone and wishing you were still the one giving it. I'm sure yung mga listeners natin at viewers natin, nahulaan na. Kaya abangan po nyo dahil mamaya makakasama natin ang one and only soul siren ng Pilipinas, si Nina. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at kantaan, so sit back, relax, and let the music take you where your heart wants to go. This is Sessions with Brian Yamsuan. Magbabalik po kami.
3: Hindi ako nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yun. Song ko yan for today. Ay,
0: oh,
3: song
0: yan,
3: ko.
0: Yan, yan, di ba?

0: pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron mang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Kids can tell.
4: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang taon na at hihigit pa.

0: bangers, di ba? Ito naman, I'm sure curious yung mga avid followers natin kapag ikaw ang nasasaktan, di ba? Especially nung early days. Are you the type na nakikinig sa sad songs?
1: Hindi ako nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yun. Song ko yan for today. Ay, song ko yan, di ba?
0: Ganon? And since you've been, kumbaga, you have sung so many songs over the years, is there a song that even find it hard to sing sometimes?
1: Ang mahirap kantayin yung nakakaiyak talaga. Uh-huh. Pero so far, parang wala naman akong song na nagiging emotional ako ngayon.
0: So talagang lahat parang nabibigay mo lang talaga yung sa interpretation mo, yung damdamin.
1: Siguro nagiging emotional lang pag meron lang sa audience na na-relate siya, tapos may story behind it, bakit niya ni-request tong song na to. So parang ma-relate ko yung sarili ko doon sa kanya na doon ako may iyak doon sa time na yon.
0: May mga fan ka ba na nag-approach sa'yo na, ay, Nins, alam mo, ito yung kanta mong to talagang, ito yung binigay sobra sa aking ano,
1: emotion ng time. Sobrang dami and sobra akong grateful na lumalapit sila sa akin na sinasabi nila na, uy, ano, dahil sa song mo niya, naka-move on ako dahil sa song mo, nahanap ko yung aking special someone.
0: Makikita mo, di ba, sa crowd pag nakita mo, ay, yan na yan. Oh. Di ba, mga ganun na. So, makikita mo yung emotions
1: nila. Yung relate talaga sila. Minsan, sobra. Di mo alam, mga ganun yung shoulders, umiiyak
0: na. Mihikbi na, tulad ni Margie, ito. Kanina, medyo na, nung una naming, medyo umiyak yan.
1: Umiyak
0: so,
1: na pala. Oo,
0: umiyak na may. Naalala lang naman siya.
1: Diba?
0: Oo, naalala ko rin naman paminsan-minsan, diba? Total naman, ang theme natin for tonight ay timeless love stories. Eh, di pagbigyan pa na patay ni Nina, diba? This next song is actually one of the most successful covers in Philippine music history. Originally performed by Julia Fordham, but when Nina made it her own, it became the definitive version for a whole generation. And tonight, she brings it to life once more. Here's Nina with the song Love Moves in Mysterious Ways.

0: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron pang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
3: Cheesy pizza.
4: Cheesy spaghetti.
5: Cheesiest cheese dog.
6: Kids can tell.
7: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia, isang taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang taon na at hihigit pa.

0: Maraming maraming salamat po. This has been Sessions with Brian Yumsuan, your Friday date, di ba? Every week, and maraming maraming salamat po sa lahat ng sumama sa atin ngayon, ating Yam Jam family, of course. At syempre, the one and only soul siren, Nina. Maraming maraming salamat sa pag-guest mo sa amin na talagang we're truly happy, and hopefully we made your Friday night another interesting one, another reminiscent one. And syempre, hindi tayo titigil hanggat hindi namin nabubuksan ang mga alaala ng inyong puso. Kasi importante yan, di ba, Margie? Importante yan, mabuksan ang puso sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Kaya maraming maraming salamat po. This is another Friday night with Sessions with Brian Yumsuan. We love you. I love you, Paranaque.
1: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
2: Meron mang chicken and cheese.
3: Chili and cheese.
2: Cheesy pizza.
3: Cheesy spaghetti.
2: Cheesiest cheese dog.
4: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: the CIDG office here in aid of investigation of the previous crime.
1: Pinaharap na si Senator Bato de la Rosa sa PNP CIDG matapos inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla na maglalabas na ng subpoena ang CIDG laban sa Senador bukas bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
0: I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the Senator and former Chief of Police, former Chief of the PNP. I have given orders to General Laitates to resume the investigation regarding his previous actions as City Director of Davao and Regional Director of Davao Region.
1: Pinabulaanan din ni Remulla ang mga balitang may red notice na mula Interpol sa De La Rosa.
0: We do not have a red notice for General De La Rosa. The news has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy. But I'm here to belay all rumors that there is a red notice.
1: Kaya magsasagawa na rin anya ang CIDG ng investigasyon sa senador dahil sa mga naturang usapin. Pero may paglilinaw lang si Remulla.
0: I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating.
1: Sa sentro, naturang investigasyon sa sinasabing kaugnayan ni De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killing sa bansa noong panahon ng war on drugs, kung saan nagsilbing PNP chief si De La Rosa.
2: Noong nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EGK and other related incident. That would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue.
1: Kaya bukod kay De La Rosa, aasahan din na may iba pang mga personalidad na posibleng hainan ng subpoena sa mga susunod na araw. Pero hindi na muna nagbigay ng mga pangalan si Remulla at Nartates. Sa termino ni De La Rosa bilang PNP chief, naisabatas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa PNP CIDG na maglabas ng subpoena kaugnay ng mga investigasyon nito. Nananatili naman anya si De La Rosa sa bansa ayon kay Remulla sa kabila ng patuloy nitong pagliban sa mga sesyon sa Senado. Nasa Davao Region anya ang senador ayon sa pinakahuling impormasyon ng DILG at naalerto na ang rehiyon sa ihahaing subpoena laban kay De La Rosa. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
3: Kinumpirma ng ex-lawyer ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na may bagong abogadong nakatakdang humawak sa depensa ng dating Pangulo sa ICC. Ayon kay Kaufman, si Kitty Duterte at common law wife ni FBRRD na si Honeylet Avancenia ang pumili ng papalit na counsel at nakiusap na umatras na siya sa kaso. Humingi rin umano ng pahintulot si Kaufman kay Duterte para formal na mag-withdraw. Hindi pa pinangalanan ng kampo ni Duterte ang papalit na counsel pero inaasahan itong dumalo sa status conference ng ICC sa May 27. Giit ni Kaufman hindi magdudulot ng pagkaantala sa mga proceedings ang kanyang pag-withdraw, kasabay ng pag-question niya sa lakas ng mga ebidensyang inihain laban sa dating Pangulo. May matapang na hirit ang PDP laban habang tinututulan nito ang impeachment case ni VP Sara. Sa isang pahayag ng partido, sinabi nitong ang mga opisyal na boboto pabor sa impeachment ay hindi papayagang lumipat o sumali sa PDP laban. Binigyang babala rin ng partido na maaaring ma-blacklist ang mga mambabatas na susuporta sa impeachment at posible rin silang tapatan ng PDP-backed candidates sa kanilang mga distrito. Giit ng PDP laban, hindi ito banta, kundi political accountability laban sa mga anilay nakikilahok umano sa pagbaligtad sa mandato ng mahigit 32 million Filipinos na bumoto sa bise noong 2022. Dagdag pa ng partido, walang political refuge, endorsement o PDP banner para sa mga anilay tumatraidor sa mandato ng taong bayan.

0: Kaugnay ng usapang impeachment, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Good evening, Congressman Tinio.
1: Hi, good evening, Jared. Good evening sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: But, Congressman, ano po yung masasabi ninyo dito sa pahayag ng PDP laban na iba-blacklist o haharangin nila yung mga mambabatas na lumipat sa kanilang partido kapag bumoto sila in favor of VP Sara's impeachment? Wala raw kasing political refuge, endorsement, yung PDP, or PDP banner para sa tinatawag nilang tumatraidor sa mandato ng taong bayan?
1: Well, ilang punto. Una, indikasyon nito na kung gaano kadesperado ang Vice President at ang kampo ng Vice President para mapigilan ang napipintong impeachment niya by the House of Representatives bukas. No, na yun na nga, yung PDP na alam natin ay partido ng mga Duterte ay naglabas ng ganyang banta, no, na no refuge and so on para sa mga boboto para sa impeachment bukas, no. So nakita na natin ginawa ang lahat ng vice presidente para mapigilan itong impeachment na ito sa pinakamaagang panahon mula dun sa kanyang pagdeklara ng napakaaga, natatakbo siya bilang presidente sa 2028. Tapos yung agad na pagtakbo ng niya sa Supreme Court para harangan ito.
0: But do you see this, Congressman?
1: Kahit sa lower courts. No?
0: But Congressman, do you see this as a threat?
1: Definitely, yun ang intent. No? Mula pa lang doon sa premature, very early announcement ng pagtakbo ng Vice President bilang Presidente sa 2028. Tapos ngayon, very explicit yung PDP sa kanilang deklarasyon na essentially, tatandaan namin kayo. Parang ganun ang sinasabi, no? At kung hindi ma-impeach at maging Presidente sa 2028 si Vice President, Sara Duterte, babalikan namin kay lahat. Parang ganun yung mensahe dito, very clearly.
0: Pero kung
1: intention ay takutin, no? Intimidate ang Kongreso.
0: Pero kung ang tingin niyo po dito ay threat, ano kayang epekto? May epekto kaya ito? Itong pagbabanta na ito sa mga kasamahan niyo sa Kamara na posibleng bumoto tomorrow?
1: Generally, wala. No? Dahil ngayon pa lang, masasabi na natin na overwhelming majority ay boboto para sa impeachment. Mukhang ganun na ang sense ngayon, no, sa House of Representatives. May elemento na walang laman yung threat, no, dahil hindi natin ma-imagine na halos kasi ang mangyayari ngayon, halos pinakamalaking mayorya ng Kongreso ay boboto para sa impeachment bukas. At hindi natin ma-imagine na kung ganyan pa rin ang more or less ang composition ng Kongreso at kung maging presidente man ang si Duterte, ay kailangan pakitunguhan niya pa rin ang Kongresong ito.
0: More or less, Congressman, mga ilan na po yung estimate nyo sa ngayon? Yung boboto in favor of the Vice President's impeachment? Kasi early this week, mga less than 200. Nalampasan nyo na po ba yung 200 mark?
1: Yeah, batay sa mga narinig ko, I think it will be over 200 by tomorrow.
0: Okay, critical po na araw yung Lunes, March 11, tomorrow, since pagbobotohan na nga ninyo yung, sa plenaryo, yung impeachment ni VP Sara. Pero ang unang dapat i-hurdle ay kung magkakaroon ng quorum. May mga balita po kasi mga magsisi absent daw po para hindi tuloy ang matuloy yung botohan sa House Plenary. What can you say?
1: Malamang meron mga hindi attend, pero I am very sure sa'yo, over 200 nga ang in-expect na boboto. So, easily magkakaroon ng quorum.
0: Kumbaga, the expected 200, inaasahan talaga nating a-attend yan.
1: Puno yan bukas. Puno yan bukas at kasama lang.

0: sa mga, you know, mga psychological warfare na ginagawa, yung pagpapalaganap nung maraming absent bukas and so on.
1: Sa, but tatawid lang po ako ng isa pang topic, ano? Baka hingin lang namin yung inyong reaksyon doon sa nakaambang pagsapina kay Senator Bato de la Rosa, kasi nga itinatanggi naman po ngayon ng DILG na meron na ng ICC warrant laban sa kanya. Kaya ipapasapina na lang daw po ng CIDG.
0: Well, it's about time, no? Kailangan, tandaan natin yung pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC, dahil nga inutil, na ipakita na inutil yung mga korte natin, na panagutin siya dito, no? Pero tandaan natin na yung paramihang pagpatay sa ngalan ng Peking drug war ni Duterte, hindi lang naman siyang responsable doon. So kailangan mapanagot, of course kasama si former PNP Chief Bato de la Rosa, pero marami pang iba yan, from the top hanggang sa baba, hanggang sa mga station level na police. At hindi naman lahat yun ay pwede mong dalhin sa ICC. So at some point, kailangan gumana ang ating mga korte, ang ating justice system, para magkaroon talaga ng hustisya sa pagpatay ng libo-libo sa ngalan ng Peking drug war. So isang hakbang siguro yan, no? Yung pagsumpina kay Senator de la Rosa. Hopefully, kung may pakita na kaya talaga siyang malitis dito, eh baka hindi na siya kailangan dalhin sa ICC.
1: Pero ang tanong nga, Congressman Tino, magpapakita nga kaya?
0: Eh well, yun na nga. Yun ang malinaw naman na walang intensyon na nagtatago nga, di ba? Kahit sa mga pagkampansan tungkulin niya sa Senado, ayaw niya nang harapin. So what more itong investigasyon.
1: All right, sige po. Maraming salamat po sa oras ninyo, Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List.
0: Maraming salamat. Good evening.
2: Taon ang ginugol bago posibleng pagbotohan ulit sa plenaryo ng Kamara ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, mai-impeach kaya ulit ang bise sa mababang kapulungan ng Kongreso. Balikan natin ang mga kaganapan sa proseso ng impeachment laban kay VP Sara sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes na Cabante.
3: Ganito ang eksena sa House of Representatives nang may deklarang impeach na si Vice President Sara Duterte sa Kamara noong 2025. 215 na pirma ang nakolekta sa Kamara pabor sa impeachment ng bise. Pero August 2025, inarchive ng Senado ang impeachment sa botong 1941. Ito matapos ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang reklamo. Habang January 2026, nang formal nang ideklara ng SC na void ang 2025 impeachment laban sa bise. Makalipas ang isang buwan, February 2, isinampas sa Kamara ang first and second impeachment complaints laban sa bise. February 9, na-file ang third complaint, ang Sabalia et al. Complaint, na pinangunahan ng religious groups na inindorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. Sumunod nito, February 18, na isang pang huling reklamo, ang Cabrera complaint na inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso naman ni Representative Paulo Ortega at Representative Benny Abante. Naset aside ang first complaint dahil sa posibilidad ng paglabag sa one-year bar rule, habang ang second complaint ay inatras o winidraw ng mga complainant. Tanging ang third and fourth impeachment complaints lang laban sa bise ang umusad.
4: Both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient in form.
3: March 2, idiniklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang parehong reklamo. March 4, lumusot sila as sufficient in substance. At March 18, tuluyan na silang idiniklara as sufficient in grounds. Pitong araw makalipas, agad na umusad ang hearing proper ng House Committee on Justice. Dito inilatag nila ang lahat ng kanilang ipinasabina. Kabilang na dito si Ramiro Madriaga, ang di umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Kasama rin ang Office of the Ombudsman para sa SALN at AMLAC para sa transaction record ng mga Duterte. April 14, unang tumapak si Madriaga sa Kamara. Naging emosyonal si Madriaga habang binabasa ang kanyang salaysay sa pagharap niya sa pagdinig sa impeachment complaints laban sa bise.
4: Would you like
5: 47?
4: Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit?
5: Hindi naman, malungkot lang po.
3: Naglabas rin ng mga pruweba si Madriaga na may close connection sila ng bise.
6: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness.
3: Kaugnay naman sa dummy names, sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang nagmatch na pangalan kay Mary Grace Piatos, Milkis Kuya at iba pang pangalan na matunog sa reklamo laban sa bise kaugnay sa confidential funds. Maliban sa pangalan na Irene Tan dahil sa common name naman daw ito. Naging resource person din sa pagdinig sa Attorney Michael Poa na naging Chief of Staff ni VP Sara at kasalukuyang legal counsel ng bise. Ipinasabi na siya dahil sa pagsasabi noong nakaraang taon na may natanggap siyang sobre mula sa bise.
7: Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako, although hindi siya yung monthly. No? So for example, Your Honor, that incident that we were pertaining to, the same incident close to December, because we had to host, alam niyo na, yung fellowship ng media, kinulang po yung budget ng DepEd. So naglabas ako ng sarili kong pera.
3: Sumunod, April 22, ay pinatawag si former Senator Antonio Trillanes IV na naglabas ng impormasyong kaugnay sa unexplained wealth ng mga Duterte na sinuportahan din ng AMLAC. Naungkat pati ang salin ng bise at umano'y hindi nito pagdideklara ng kanyang cash on hand and cash on bank details mula 2019 hanggang 2024. April 29, sinabi ng NBI, hindi maituturing na biro ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition ang kinaharap ngayon ng bise. Sa parehong araw, nagsigawan

0: Prime Minister Fumio Kishida upang pagtibayin ang kasunduan ng Japan at Pilipinas pagdating sa transition at patungo sa renewable energy. Nakipagkita si Kishida
1: natin na ang mga consumers natin magkakaroon talaga ng tunay na power of choice. Bago mo yan sagutin, Chair, paliwanag ko lang muna. Sa ngayon kasi, tayo, ang tawag sa atin ay captive market. Diba, Mirna and Ivan? Pero yung captive market na yon ay nakatali sa supply ng kuryente na binibigay ng kanyang mga electric utility. But with the power of choice, we transition to what we call the contestable customers.
2: Or ARCOA.
1: Kung saan tayo na mismo ang pipili kung sino ang magsusupply sa atin ng kuryente. Pero Chair, yun na nga, given the current supply situation, hindi kaya pare-pareho lang itong mga pagpipilian natin?
3: Una, gumawa tayo ng analogy tungkol sa power of choice. Isipin na lang natin na yung kuryente ay fried chicken. At marami ang nagtitinda ng fried chicken. So, tayo ngayon, kung tayo ay yung nasabi mo na captive market, iisa lang yung ating pinagkukunan ng ating fried chicken. So, kung ano ang bili noong nagsusupply sa atin ng fried chicken na yan, yun ang naibabayad natin kasi ipinapass-through lang noong ating supplier yung gastos niya sa pagbili ng manok na yan. Ngayon, kung mabibigyan tayo ng power of choice, marami tayong pwedeng pagkunan ng manok na kung gusto natin ay yung manok na mas mura, mayroon tayong mapupuntahan na supplier para dito. So, ganyan din sa pagkakaroon ng power of choice sa kuryente. Kung tayo ay mapapabilang na doon sa sinasabing contestable market, tayo ay makapamimili na ng magsusupply sa atin. Hindi na tayo nakatali doon sa ating distribution utility lang. Tulad ngayon, kung halimbawa ako'y customer ng Meralco, yung Meralco ang nagde-desisyon sa akin kung saan siya bibili ng kuryente. At kung magkano ang bili niya doon, ito ang naipapasa sa akin. Kung ako na ngayon ang may kapangyarihan na makapamili, ako na mismo ang maghahanap ng supplier na gusto ko. Ngayon, tungkol sa kung ito naman ay nararapat na ngayon, kung mayroon tayong sapat na supply, hindi naman madadagdagan ang ating demand kung tayo ay magkakaroon ng karagdagang mga mapapabilang sa contestable market. Pareho pa rin ang magiging demand nila. Lamang ay maaring lilipat na sila or maiiba na ang kanilang supplier. Yung power of choice na yan, nangyayari yan na ngayon. At nagkaroon na tayo ng mahabang eksperyensa or karanasan sa pag-iimplementa. So, nakikita naman natin na maaari na nga itong gawin, maibaba pa, sa mga 100 kilowatt customers sa susunod na taon para mas marami pa yung makakapamili ng sarili nilang gustong manok.
1: Okay. Tayo na yun, ano, Chair? Tayo na yun.
3: Pero hindi pa siguro tayo kasi hindi pa yan aabot ng threshold level. Yung pag sinabi mong 100 kilowatt, yan pa rin yung mga medium, yung mga malalaking mga negosyo. At sila ngayon ang makakabenepisyo nito. Dahil kung makakahanap sila ng mas murang supply, mas mapapababa nila ang gastusin naman nila sa kanilang produksyon. Maaari rin nilang maipasa ito sa kanilang mga kliyente, sa kanilang mga customer.
1: Ayun. Chair, saan nila makikita ito? Marami na ba itong mga suppliers na ito? Paano nila malalaman na, pwede akong bumili sa mga ito? Nasa website natin?
3: Meron yan sa ERC na website na minimaintain yung buyer electricity. Meron din yan sa website ng ERC tungkol sa mga nalisensyahan niya na mga retail electricity supplier. Actually, ang mga retail electricity supplier na mismo, ang sila ang maghahabol sa iyo, lalo't sila din mismo ay magkukumpetensya para sa mas malaking market share. So, kung ikaw ay mapabibilang na dito sa contestable segment ng ating mga consumers, maaaring sila mismo ang maghahanap sa iyo at mag-aagawan na magsumite ng proposal sa iyo.
2: Chair naman, ang tanong ko, I have to take my cue doon sa reaction ng isa nating kababayan.
4: It is about the rate of meralco. Kasi may mga assumptions

0: sa Wholesale Electricity Spot Market, ito ang bahagi ng bill na pinaka-volatile o pabago-bago buwan-buwan.
1: Next are the delivery fees. Isipin ninyo na ang transmission charge ay parang toll fee sa Energy Superhighway. Napupunta ito sa NGCP para sa pag-transport ng bulk power mula sa malalayong lugar.
0: Paglabas naman sa superhighway ng kuryente at pagpasok sa ating mga barangay, saan papasok ang distribution charge. Ito naman ang pambayad sa mga poste, metro at sa maintenance ng mga linya ng ating local electric cooperative o distribution utility.
1: Now let's talk about the newer items you'll see. FITOL and JAOL. These are specifically for our transition to clean energy.
0: Ang FITOL or Feed-in Tariff Allowance ay pondo para sa mga pioneering renewable energy developers. It guarantees them a fixed price for 20 years para ma-encourage silang magtayo ng solar, wind, geothermal at biomass power plants.
1: At itong bago, ang JAOL or Green Energy Auction Allowance. This was introduced recently para ponduhan naman ang mga project sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng gobyerno.
0: In simple terms, these are our investments as consumers para mas lumami ang renewable energy or green energy sa ating bansa and eventually mabawasan ang pagdepende natin sa imported na fuel.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ilang taon na po siya?
7: One-year-old na po.
8: Good job, Mommy!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Buti pa si ate!
1: Sherryfur PGM everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins for teens! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Posibleng magbago ang mga direksyon ng lahara, oras na makaranas ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan sa lalawigan ng Albaya. Dagdag pa ng opisyal, maaaring rumagasa ang lahara sa mga lugar na dati hindi naaabot, kabilang ang mga ilang komunidad na nasa labas ng permanent danger zone.
1: Katulad po na sinabi natin, kapag nagkaroon po tayo ng pag-ulan ay hindi na po kayang daanan yun ng magiging flow po ng river, whether it is water or lahar, no? At ito pong ang mangyayari po ay aabaw po yung lahar o yung river flow o yung channel flow, at ito po ay gagawa ng kanyang sariling daan, no?
0: Dahil dito, nanawagan ng FIBOC sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang paghanda at safety measures upang maiwasan ang posibleng panganib. Pinag-iingat rin ang mga residenteng naninirahan malapit sa Bulkan Mayon na manatiling alerto sa banta ng lahara at pagragasa ng volcanic debris, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
1: Advice po natin sa ating mga LGU, lalo po doon sa mga barangay na apektado, ay manmanan po nila maigi ang kanilang mga kapaligiran doon po sa kanilang barangay. Kung meron po silang napapansin na panibagong dinadaluyan ng tubig halimbawa, o lalong-lalo na po kung ito po ay maputik, no, o lahar, parang lahar po, ay mangyari lamang pong i-report sa atin kasi baka doon na po dumadaloy yung diversion channel.
0: Para sa Metro Morning, Jude Ikap, Abante!
2: Bilang na umano ang araw ni Senate President Tito Soto bilang leader ng Senado, anya kapansin-pansin ng ilang malalaking kilos ng ilang key figures sa Senado, lalo na kay Senator Panfilo Ping Lacson. Narito si Dexter Ganibe para sa Metro Morning Report.
3: Hindi umano blind si Senate President Vicente Soto III sa the moves ng ilang kasamahan sa Senado na gusto siyang palitan sa pwesto. Sabi ni Soto, naglilingkod siya sa kasiyahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado. At habang siya ang SP, paninindigan at susundin niya ang konstitusyon. Ipinauubaya rin daw niya ang lahat sa plano ng Diyos at nagtitiwalaan niya siya sa kaloob ng Panginoon. Pahayag na sinabi rin ni VP Sara kaugnay ng kanyang kapalaran sa politika na nakadepende sa itinatakda ng Diyos. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakahanda siya sa anumang mangyari ngayong maugong ang kudeta sa liderato ng Senado.
4: Kung mangyari yon, di balik ako sa fifth floor. Sinabi ko ng staff ko ready kayo mag-pack up, balik tayo sa fifth floor from sixth floor. Galing naman tayo talaga sa fifth floor. Siksikan ulit tayo doon. Sanay okay naman kami. Sanay minority, majority, pareho naman sweldo .
3: Ang mga opisyal ng Senado ay nasa ika-anim na palapag ang kanilang tanggapan, habang nasa fifth floor naman ang karamihan ng opisina ng mga senador. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
2: Sinuspindi ang apat na regular na empleyado ng Land Transportation Office sa San Jose Occidental, Mindoro dahil sa umano'y irregularidad at korupsyon. Ipinag-utos ni Renante Militante, Hepe ng Intelligence and Investigation Division, ang preventive suspension ng apat na personnel at pagpapatalsik sa dalawang job order workers noong May 5. Ayon sa ulat, nagsimula ang investigasyon matapos magreklamo ang ilang aplikante ng driver's license ukol sa umano'y mga irregularidad sa proseso. Ayon sa mga nagrereklamo, pinapabalik umano sila para muling kumuha ng exam kahit pasado na at sinisingil pa ng dagdag na 100 pesos para sa retake. Iniutos din ng LTO ang posibleng pagsampa ng kaukulang mga kaso laban sa mga sangkot. Nanawagan si mamamayang Liberal Party List Laila De Lima na ipasa ang batas para sa legal protection ng Verde Island Passage. Pahayag ni Representative De Lima, ang proteksyon para sa Verde Island Passage ay proteksyon din sa pinagkukunan ng pagkain ng milyon-milyong mga Pilipino. Layo ng mambabatas na protektahan ang passage mula sa anyay ecological ruin na dulot ng commercialization sa lugar. Wala umanong pinagbago sa ratings ni Vice President Sara Duterte matapos nitong ideklara na tatakbo siya bilang presidente. Ayon ito kay Pulse Asia President Ronald Holmes.

0: sa isang exclusive na panayam dito sa On Point ng Billionaire News Channel. Sa halip na tumaas ang bilang ng mga sumusuporta sa presidential bid ni VP Sara, tight race lamang daw ang kinalabasan nito sa pagitan ng isang kandidatong hindi pa nagdedeklara na tumakbo sa pagkapresidente.
1: So that means that the declaration of Vice President Sara should have moved her a little bit farther in terms of voting support. But as it stands now, it's a tight race between her and a non-declared probable candidate.
0: Inihambing din ni Home si VP Sara kay Naga City Mayor Lenny Robredo na kahit walang deklarasyon, nananatili pa rin mataas ang suporta para sa kanya.
1: Well, basically, if once you declare that you're going to run, you normally expect an increase in terms of level of support. But in this case, of course, what we have seen, although we don't have a benchmark to work with, is that the level of support of the current vice president is not too far from the level of support of people.
0: Ngayong araw, nakatakdang maglabas ng subpoena ang CIDG laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kasabay ng umano'y inilabas ng International Criminal Court na warrant of arrest laban sa senador. Paglilinaw ng ICC, wala pa naman itong inilalabas na warrant of arrest. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla na bahagi ito ng mas malalim na investigasyon sa mga reklamong iniuugnay kay de la Rosa, na dati ring nagsilbing Davao City Police Director at Regional Director sa rehiyon. Iginiit din ni Remulla na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at hindi ito nakikipagtulungan sa naturang korte. Anya, isa itong purely internal matter at wala rin siyang personal na impormasyon hinggil sa sinasabing warrant. Binigyang diin din niya na hindi na pulisiya ng PNP ang extrajudicial killings at dapat anya managot ang sinumang opisyal na sangkot dito. Anya, si De La Rosa ang isa sa pangunahing personalidad sa kampanya kontra EJK. Kaya't doon magsisimula ang investigasyon bago palawakin pa ito. Nais ni Senator Erwin Tulfo na magkaroon ng linaw mula sa Department of Foreign Affairs ukol sa pag-atake ng Iran sa isang Maltese flag container na may sakay na 24 na marinong Pilipino noong May 5. Batay sa tala ng Department of Migrant Workers, 7 ang sugatan matapos tamaan ng drone.